Dragon Saga nó wint ka ka beth na go he at the chibit so go he ma that the he just go so do he benas ti wisum so go ni so chen dat tam dorom ni sno go do sat chit sta so ne dok so he em sna dat go ni kol bosum and ji sha he go beth no I am is tisni e o Jerry Kun at the mo dak chon wa sha he a chu ga te che wa sha he do dak no chu wa he so go bon ka ji tsu na no chu da he mis tni tse nipts o da te che he so do dak no o e pop tse he Uga nipt sa Murray's Lodge sa digods and that sa sa kigan sa kajito dagnots. Kaya mga hesko beto ano ay ha chao jumaka na ha Paul John Murdoch ay mo deka yu o yu ay yu eco fun guy singa dead sa ay jo chao ay mo dum ta yu kaya chao ay mo dum gah cha and tan chao ay wash sa ay at the pegnots ka chao na yu o shu yan ay timgots. Kaya mga hesko beto ano ay diwasan na ha chao chao beto dadna na yu na nako ay yu dabazuan na nako ay gah na gumon kaya mga do with mother gets then just the tax gone that just check USC so go ahead go to jail go ahead to oil quits that wish